0: Matadi Abit Dwit sanang kasaban ni Jay sanang kasaban lagi matadi Rita Vera kapisanan kasaban matadi Gando matadi Lilabuan kya musika lagi kumadi Kadok Timson kapisanan kasaban kumadi kutin sanan kya musika lagi kumadi kudi tamas masa mintang da live for TikTok kasaban bena makinang umay ada frekuensi siam na pada mapati tiktur megas taika makinang umay ada tartm click ya insan bago kapi sanang kasaban kung mga digo di katatano tiga selimbahan baras doson kin FM kadaliway to binay tadabay na tadaw katurog ya hiti pampad minggo kapi anda titit kasiam tulan kawal ko taon 2002 na pada manam kya aw purimanan timpo maman aw to binay titit ako nagtulan kawalo kya tulan bay nanti, tulan ka walo tabinay, tulan da mamaramit ako, tulan kabangsaan kya. Tulan kabangsaan, iti pagunta ko kya. Marga, takanta timpuh da mila na mato kya. Dat may pamali-mali, dat may pagyum da tunggari di. May pamali da bandira. Man patampu kiliya kya. Manda kayo patampul kilia id iswang dat walay labus dat walay kya iswang dat sasakayan tayo kakarita idupis da kayo kya kada da kayo ngayo patampul kilia hirid danaw kya saraw na bungugat da pirit kasya kya tama sa jam kasya mga padam 5 minit kasaban
1: Ieng chila minay ko kopya kabun beno kyo bay na ko dugi makopya nang kitag kam minay kitig kabun engine no
2: di ma di oh boy iya oh boy osa nang gimat ko ngayon tawan bay na ko
1: hindi na kopya osa nang na ko ngayon tawan na bay na kyo
2: oh iri no osa nang dam gisombat sa dapan nilo kyo oh boy
1: oh tapat kopya oh engine harap pagawatan ko kopya ko rugyat mingilo di ko ngayon tawan hindi da ano
2: Is no makasu sa internet pod handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangin tin tin la.
2: Malas oh malas no pa magkinango no pod radio kaning nga FM harap pod gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pod gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga mayak kaning nga FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.
0: Pisa na nga saban, may natiman ko pula mo sa titaruputan ko ngayong tawan man takate daw bay na ka siyam tulan ka walo taon doon na ribo duon na panamanam pinalabos man tatitid ka tinanan pamarunan ka tas sabah tay ka LIGS ay LIGS isa ito pinay kya pinalabos man tatitid ka upisan may ngitong taon Malaysia bag ya matikiti dapat watas punong kayo ng sakit tay na bagyat LIGS kya jam ko siyam tulan na padminit ta LIGS kya matikiti dua tas na kiningaw kasoban bena sa sadapan na minigita tuwang kya ay sa rasam kya linaso ba sa kawas sa luna badam talo darja celsius linaso ba sa siriba duho na badam talo darja celsius nabawan kasoban bena ay sa rasam sa sadapan rumasami sa duho na kanan panang katatuwang ay sa rasam linaso ba sa kawas sa luna badam talo darja celsius linaso ba sa siriba duho na badam apat darja celsius matagit ay duwatas sa tamunan kya at tamunan ka soban bayna sa sadapan na minigita tuwang ay sarasam lina soba sa kawas talo na badam 2 darja celsius lina soba sa siriba 2 na badam talo darja celsius at tenam ka soban bayna ay sarasam at sa sadapan rumasami sa 2 na kainan ang panangkatatuwang ay sarasam lina soba sa kawas talo na badam talo darja celsius lina soba sa siriba ay 2 na badam talo darja celsius. Kaya nang piyar putan ko ngayong ayatawan matakatada ba yun at ipinay? Kaya na ditit ka siyam tulan ka walo taon 2002 na badam anam pinalabos sa manta ditit ko pisan mangingintong taon Malaysia. Manta kita dapat watas punong kayo ng sige. Alasan nakanod ka pa ilang naman na ikapasarahan? O sige ito kakalko dumiyang paidahit ito radio kininga FM.

At umulamos ako na maginangog sining gya, turos at makinangot ako sining matadi Charles iding kayong garitan na silikon sikahan. So tanggo sining matadi Kasmin Yubang. Alangadan tapa mabangko. Kanyang FM, kuhay aramay ba?

0: Datang Dogata. Kapaylaan Datang Dogata. Dogata.
1: Amatang niti pulot tay ka susugata kikitang daw 8 ringgit 5 na padam siyam tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang dat 4 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikitang dat 4 ringgit 8 tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kikitang dat 4 ringgit 6 na padam 1 tusin sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 gigatang dat 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap gigatang dat 1 ringgit hapada tusin sa kilogram. As sugot ako kawagog ya. Teka bala sa pamurot nga saguli ako pa yung agya. Pulo teka susugata gigatang dat 8 ringgit 5 na padam siyam tusin sa kilogram. Gata kapingan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang dat 4 ringgit 8 tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kikatang dat 4 ringgit 6 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang dat 3 ringgit 8 na padam 5 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kikatang dat 1 ringgit 8 tusin sa kilogram. Hingga na kapiya katang na gata, munta ka tanaw swab kya. Kapiyan na titit ka siyam, kapiyan na titit ka hapad kya. Hapad tulan ka walo. At taon doon na ribu, duo na padam anam. Pinalabos mantah titit ka tinanan, pamurunan gata sabah tay ka ila EJS. Alansan na kanod ka pailan, am nagi ka pasarahan. Ang ponsigaw to kakal ko dat miya paidahay, am nagi makinangaw. Iti kasalimbahan Boros Luzon kena FM. Mayar iti frekuensi siam na benda mapat iti tur megas kena FM. Kuhay aramay ba? Pagulo na lang ako sining sumusot hari iti pasan na ramit ko matadi drana okay? Pagulo po masano ko po kapisanan kasaban ta Domingo kumadya DJ. Iyako iti Abdul Malik mantad kampung Lingko daw ranaw. Mano naging kasiyatan po pong kapasan iti ensan ang tambalot hinagkini nga FM. Nga siyaw to aw kuya lang ngaret nga ang kapanapa sa maditid sudawil ko tara at paggaringaw ko taman ang kopi-kopi kasaban kina FM. Kaya DJ kasiya. San tandig kasumandakan sumandat bang pagalan. Mangim balut may magiam balut may pamupo om nagi maso. Iga gikagiyak andasan om buaya idisan bawang pagalan. Nakakita diaki painluob. Magin sidang sagitan kadiado. Amin sa mabasan kaya. Amin sidang DJ sedang tanong minggu yai toko toki tokiduk. Takiduk idot mantad hitid penampang. Mamasak ko na kumatay sanan tabinay ko idilad kampung sarapong kalapis am ni hilig kampung kaong kotablod. Yang paypasan sadang tadaw dat pompad minggo. Mukio niyo ko na sinding mantad Charles Bantasan kasi tajuk na padaw nga sinding mantad kopusan. Ponsi ko ni Jay lalagatan batugas. Ponsi ko ni kumadika. Kano makinangot tabinay sinding mantad di Johnny Guntabid di retandat oh Raylin am nagi Rhino Kulinag ay kapusan ko. Kini FM kuhay aramay ba?

kau may panalo draha to binay. Kumada kayo di tanarika ta timpu dat manalo draha. Ahara dua kinayinan kaya itig kaningaw am hari naging suk kaya tabinay. Kada ubay na kaya. Am kumada ko dita panakumbalo malat manalo draha nga. Arikat kao tabinay kaya. May takaw misa ko dong takaw dat manguhup diti at mamarlo ko pia raha tabinay. Asian ka pia yala tabinay kaya. Mandadan dadagi maya lang maganda daraha at Pinay kaya siyan kaya matadidi takaw itong aldas at Pinay ikabagalaraha ang ito ko kaya ang ito ko panlod daraha sa ikela raha takaw kanuda at manguhup tayo ka manampasi kaya mga sampoy awa orang sabah ke kasiya kaya. Turun ako sa bagay, tabi na eh. Turun ako sa bati, tabi na eh. Ang pagulo na manta ko po lambo sa pasan-pasan, sanang nat maginangot bago sining, kaya. At alo sining may sus, Jalios Jabirin. At di boss, lungkod po kumaradya. Nagi. Priska Pilakon, tupos kuma malahing ang nagi Bodrick Paulus. Pinabatanihan Emily Quintin, opus okunika. Kini FM ko kay Aramaybo.

0: na ayoko yi reman majuma ang tasikuran. Kau salimbahan baros buso. Kaningaw FM, siyok om aramay ba?
1: Abay na ti jam ko hapat 4 minit kasaban iti da kainan tako. Again, kanak biya sinding narakoteno di kya. On soy DJ, kadigoya pos kya. Sesuai na ngaran niya ito, gaya pos kya. Ngaran no kapi na galap gaya pos. Gaya pos bin galantuh, kagya nga ngaran niya siya. Ikanak biya sinding man tadi Bodrick Paulus, pinampatan ni Hana Emily Quintin. Itretan da opus ako di kya. Pagkula di sining mata di Priska Pilakun Tupus Kumad Mulaking ang nagi sining mata di Jalius Jaribin Kadibos Ingkayad Pagkumaraja kagya Marjipasan naramit ko mata di ti WhatsApp Ken FM mata di Junaidi kya kapi sinangan kasaban kumadya DJ Assalamualaikum Walaikum Salam kapi sinangan dat papalan karjain ni Konti Kenny FM kasiya. Mamasan ako kumadat karuhan ko tangan ako amni kadwa malahing ko igkabun. Igkabun, igkampung. Tabangan at kilida santinan kadalihoy mga kantubat kaya ama apa kasiya kaya. Kamukumad ko pusan ko karuhan ko igkampung kasiya. Andadan kagulian ko kasiya. Ato ko kaya. Andadan kagulian ko kadi Junaidi kaya. Mata kapelan tapi na ijo na din na patibay na tapi na nga menika rajay sa dogya. Hello, he said Australia kya. Hello, he said Australia. Manan siya ido na ya tanganak amnika ruang amnika domalahing. Managi purpagadakan. May pagyumnat ko sinan hello sa dogya. Lansan dat kanu dat tatapak dit asima kya ijo na din. Mapas ya pas mentulon tu kabel kagia. Mapas ya pas nga mentulon tu gitu binai. Ria tak ada kayu. Mapas ya pas nga mentulon tu gitu. Kumani ko di Igkabun timpo ditik ya. Ari mananam da parai ya. Di Igkabun teka i danau ya. Asaraw ko pa di light na binay may pangasak dat nagyari di tidang kya. Oh siyaw nanay manumpas sa mga gusa di mangasak nga ko kay mangkis pangkis pa na mangasak kya. Tarus ay nagkayo kage madasid ako supan ni manumpas kya. Ako supan na pa ka manumpas kya. I mangasak na pa, ako supan na pa ka manumpas nga mandanda kya. No ti danda at binay, man ka ka pusong license suki kya. Nahara ipurapuran, aga piya siya kya. Mamuki siya pusong ulan na sansuki kya. Ako supan na pa ka ni manumpas kya, itara na it mangasak kya, binay nga. Man ka ka pusong license suki kya. Nah hari itu negara di ipenuhan di pitang adau kya pura-pura si yaudat mengasak kya bukan di seiman pesung lezen suki kya. Mak angah sempoy pun sikaw na kya seliwan aku pa pun sikaw na iku medika mak angah sempoy main nanti jam kapan dah 8 menit ke saban ano kagum makin angah sining kya gidik gaidi karati konangku Pepir Mechi Matai Patai Domasi Amnegi Francis Pudon Pasan Kuma Kumulakan Kenya FM Kuhai Aramai Ba.

0: Dohim Gabin mantan kampung Rempon Tambunan Pekinangau kuna da beres da Pasalimban beres dusun EPM kening buhoy aramai bot
1: Rumah digo-digo apa-apa sik ya Arai na kalau baila baik ya Kampung kuno na minadap ko sadap harmatu it jam ko isa jam ko dua na minadap kaya harap pagi rumahan ko madatam ng tambalot kaya malum lah tapi na kaya itin takaw di pampad-pampad minggu kaya kamendat akapi ya kumangog karetat ititimpo kaya Habis ada nga saban DJ ka, habis ada nga saban ikumandika Kelen. Kumari ko di ka papa, si kita binay. Kadali huay dat mga ka papambaro sa nipan kya. Akan ka pasurugawi at akabok may hiri sambal kya. Mamukis siya ka, kasi ngudi siya di bawang naminan guring. Mamaguring kya, ano kya di, may gurang hiri sambaping kya. Reng-reng-reng-reng-reng ka mau guring ako. O siyaw na siya dumuag ya. Mata di halima dasim ya. Aramay tamad sining ponyo nino DJ ka kangam kopya makinang odamot pondorang mundorang dorong kag ya. Iri nagi nga kumadi ko di kapapasik tapi nay miyagali na baros ko teno. Mambaros ko pondipan kya. Bangin lagu ko mududay-nuday kung man ako yusudaya at takabok na ko di pasurgaw kya. Mga yun na ginisambal kya. Akan ka pasurgawi kya. Hari itara pangil kya di binay. Kingingil pa mga nisambaping kya. Haratan talong putik nubay na akon kagya. Mamuki siya di miguring. Medagan talo putik no bena kan kagiyang pa kuhay para babi patingat kay ikasadap pagiya. Pura-pura tamad na mahir. May pangudian nung nakapagantalo it putik kasadap kaya. Nakainom ka na. Kanadagyang manuhat agya. Mumbalag ba itang anak rin magansak-gansak nga o ka alay tamad ka nagyang kainom nagyagupi agya. Kan nakagub mga lingihir dapur kaya tabi na eh. Oh, asa nang natiotik na dapur no kaya kaya siya mamuji-muji kago kaya. Ugaw, ang ayay kaya iiyakan na miguring kan nagya madi kaya tabi na eh. Napuji kaya kaya tabi na eh. Sanang kasapan ni Jay, sanang kasapan ni kumadi ka aming Zul. Kumana kini kakusayan kaya tabi na eh. Sanang-sanang anda kayo bumarasad ng anak na kasuaban kaya akong kapakalang-kalangan kaya. Intaan at tarang out here isang balga ito binay. Pag-uman maging maday takap ya, sanang mood at kumalingan na kasuaban kaya nga. Manguhat at tanganak kaya. Apa, mara ka bena ka ano, maladi ka guhatan kaya. Abin tagad tumad kaya ito binay. Abay ngora ba tapi na yung tapi yan tako ginawag ya. Managuang natin kapasyan manikitikit na daw. Lalipad na ditit agumukapya pagumbalan tapi na yung. Anang Jolly Slime. Hello DJ. Kapisa na ang kasaban am tabi pibasan kyo. Kansiya. Kapisa na ang kasaban na yung kumadika Anang Jolly Slime. Sadang na makinang ito pa sining kya. Sining man tadi Flex Don, ika na sa ngulon ipian ko. Madin singkab nung karatikam nagi jadi bading, tararima langadan kini FM ko. Hoy, ramay kapia.

Makinangaw ko si Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumulo ta dumantad pa dit ka sa dopo. Kanagadi ka sumapaw. O salog na laway sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadiya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon ta kawin na.
0: Eh, mandali ta ko. Intangay pag-ilaway ga, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, kaya layalad, kaya nang takaw ngawi dit, all you done? Sikapay, mandali to ko. Ito ngay lat babarangay do di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Maigya, babo ilot icebox. Kanaw, kanaw, mandali to ko. Ngalapayo nga di.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuha na po na taso.

Ay, nga na piyan sa ning mata di Diyos sinang buyongos nung ako menerima. Ang pagkula di sinang mata di G. Nicolason Ginulis. Sumansag mo pus doha. Kapisangan kasaban DJ, yoki has na mantad keke. Mamasan ako kumagkurhan ko yidi. Talaga, tan magansakya kasi angatan ako na may dating sadapan kasi ato kay. Ang kumapaganakan, kurhan ko hilad manantisok. Kapisangan kasaban, kapisangan ta Domingo kasi. Alansan alidas, asasakit tao kasarika. Kihay, aramay kapi, apun sigaw di jajirin kasi kya. Aramayan na siya di sining kaya tabi na pamangkis na siya kaya ang balit di jam kapat lima na pada matalo minit kasaban kaya harika ta jam kapat di misa kasaban na kalambus kabar taniba harap po timpo dat may ginawa dat aduo po sining tabi na pagulodarong kabar taniba. Sining kumaysa, sining mata di Henry Juin Magital, pinampatan di Patricia Subal, nasib au kapitunod. Sutan kagus sining mata di Nuria Kinol, susundait kinabalo. Sedang dat mantako kinang dua sining diti, pagulod arong wat kabartini ba arikata jam kahabarim sa kasaban. Kina FM, kuhay aramay ba?

0: Kadaliwain niya pay dah DJJ id kaslimbahan baros dusun Kenyaw FM.
1: Ayong, nagwetatan maniti jam ko pa dumi sa patapadam man ng minute kasaban ni tida kayo ng tako kya. Kung sige ako madigodit, minikinangaw. Nakatatad minikinangaw mantad ba di jam ko siyam kasaban. May apay ko da di jejirin kya. Salina da talo jam, mantada jam ko siyam kasaban gisam manari kata timpu dat may nanti. Kadalihway da tumilamus minikinangaw kasalimbahan baro sa murut. May pagi di Jayza. Intora jam ko habar muro tangan uoraw sabay ra jam katalo ramay. Pagayaman takaw monsoy kadil. Salay na datulo jam nagi. Matada jam ko habar muro gisam marita jam ko talo sa depan. Antutunan ka kung kaslimban barasat malayo. May pagi ko di DJ Syukri. Kaslimban barasat malayo matada jam ko talo sa depan gisam marita jam ko turuk datatuwang. Apagulo dat may tatanggiat da binay. Siyo sekiran harap baras ko dito kapi nakaswang ginawad kayo kaya makiampun ako to iha nga tuloy nito but magino matad kasalan harmato at ngaran dita na dawat harapasan-pasan dita na kalambos tay ka baras-baras ko dito nakatabok dat suang ginawad kayo ita ko napurimanan kaya ako tinamad makiampun ako matad pumpad garamgi samtim purulo to iha nga tuloy nito but magino matad kasalan to binay. Tenggeran ko kayo dua sining misusut matadi alias Zakaria urumunduk ginawa ko sultan kagus sining matadi Rizwan Azmi andadon aku dika asaran ho tapi naik ya may tako na sarho tako sebagai masih hiti pamagunan tapi naik akan ke memisung ho tako tapi ka akan ke terima-rimah tako hiti adimpak da pamagunan mari kata timpu gumuli tako nantadan kaya matadi di may ito ko na dah ingisamay dat ipapainsanang dat kawawayan takaw kababarasan takaw pamusarahan ng ginawa takaw masanang pirmutan takaw kumadat pirmutan matadat tinanta ko sandari am nagitunun dat suway ya? Kadata ko na dah piraraat kadata ko na dah pimbarasay takopi ang atantang ya? Nui tara to binay may tako na dah tangkiaday may tako alingay nui ta sadang may tako gampia sabagin isa sunsuyan takaw nagi isa at gamputan takaw da rikata timpog ya gisam kapi salat kago kya to binay mantadoha DJ Jirin assalamualaikum salam Malaysia Madani inako padamat bye bye.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

Ya pa haka karaino pasuku ako piramayon kinavalon kawanan ra oro hitu. Intoramet Malaysia. Mabalo ka manan dalibong nakaningaw sa lora susuab ika nangulo, may amlondom ika angulo. Laso no oro oro ng oparam talo suku, talo ng oparam talo darja Celsius. Kosan dalibong nanabawan sa lora susuab ika nangulo, may angulo rakula kula into kamlondom ika angulo. Laso no oro oro ng oparam apat suku, talo ng oparam talo darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solo rasusuabi kanangulo, may amlondom ika angulo. Lasuno oraw ruo nga param talo suku, talo nga opar amruo darja Celsius. Amkosong dalibong no tenom solo rasusuabi kanangulo, may angulo rakula-kula into kamlondom ika angulo. Lasuno oraw ruo nga param talo suku, talo nga opar am talo darja Celsius. Hinong api natutunan ko ramayon, babalong kawanan ra oro hitu, intara kopisan, meteorology, Malaysia.

Ya pahaga ka kan saya datang noro kan saya nanti ngesom yun. Amrei napa tutuna ko pira mo yun loho nugata nun suaw. Ya hino opor hari bulan sila kawalu. Ruo ngaribu rong opor monom. Loho nu susugata walu ngaringgit limo ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit walu ngoporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit walu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit walu ngoporam limo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit opor ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinaingkwal nu Lembaga Industri Geta Sabah, LIGS. Ampa kakapeli raimyo nang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp mai, ran nomor loho sa siam lima balu siam o nom balu o nom balu. Amra wis takapo ang kiningo rarwo rimbay, yohino rimbay. Lava no rimbai ri Esther Aplunius am semenuhina bahu rimbai ri Bungkias kando panyasalan.

Iyaw pa ka rin o jam karura may amakayata ka rin atangan ibok ka on kabar. Yohino pamasukuan na pilihin mayara telepon. Sukura jam kataluh ramai. Jadi pa ka beli kano an telepon rakonti mayra nombor los balu tulut talu talu balu lohos onom lohos. Amrai no kaya karako di Jizara rohitura kasalulan rahu nomorot sukura jam kataluh ramai. Pengkonang rami yun na kaya ramor radio kini OFM o niyakin tok mo yun. Abuli ka mayara frequency siya mo para mapatitik tulo migahat sa mabuli ka po a kaya ramo. Mayara aplikasi RTM click Amra Portal Radio RTM. Ampa kakabuli ka pong itarabilin mo yun mayara WhatsApp mayara numero lo sa siyam. Lima valo siyam o nom valo o nom valo. Ampa kakarayos taka po. Ang kining ora rimbay sumingot da sumoton rimbay ri Adnan. Am sumunoy no rimbay ri David Joseph Naimong Kau Baguragino. Am rimbay intori Nur Farziana Imran Ruli Asindwalan. Rayos sa kaya ramo ra kasalulan rahun numurut bagaimana kau monsoy.

Ya pake karena pasuk ko pio rondo aho sungai tramonsun baradaya babaal anak kapahanan rakaliha antaka. Jadi sumadia taka tumalu pak kapahanan itu yo hino ahilong ra babaal no into kontaka. Kakulingon ambal ra activity ra lusar paat babaal no kawanan apua am ika onsoy. Alungin taka tayara alabi aluoy arwalan yo hino lalaing am ulun matuo. Am sino kain tutunan ra babaal alapon ra paad jerebu am mayar aho am susub into ra sumber rasmi am ika aparayol ra atuyak aho ika atopon. Natma napahuang ra sumadiara alabi mahulu am ika ambal ra sadiaan ra paad ra babaal kritikal paad jerebu. Baga ka pa suku ko pio bilin urang antaka sino aje kauran dijekan saya nayora mamai ambilin ko pio kosan pasukon ko ina rumbai andami lusirai pan am along ko kosan i Marta ilai Marta lai Fatima bilin kan saya ramamai am atan poyo tanau am paing konangan poyo yo kan saya ridam paing konangan poyo nang itara bilin mayara WhatsApp mai. Ampaka karayus takapang kiring ala rimbai ma siluk, rimbai ri ajere sinutik, am sumunuhino rimbai nangaratanku, rimbai ri meksius gaya, am mai... am dalan nan suayan rimbai ri pinalus masigan.

Ya pahaga ka pasu ko ko pibilin orang anta ka Elvia sampai paran. Hello kan sena oro ka oro minggu di Jeza kan sena pa ora kare mo rakonti kening FM hebat am onsoy kapia. On kabar alansan onsoy akam antiti wol ta kapora siaran kening FM. Kening FM tu am nang akan kona kini je. Aki asi namot nang itrabilin. Abis rino yak inuli intora sambayang rag gereja. Alansan dakawi no rangarangan keninga FM sama BFM. Onso-onso paing konangan rabilin-bilin onsoy. Tukir no ora-ora siaran no Melayu dusun. Intora rangan keninga FM sama BFM. Hari ni majanun silap angun Aliuji Ellen Kemabung. Runang skim tomani. Lima ansoy ra skim tomani inan rapi ra kampung boo. Akarangay paran sansulapan ra kampung lanandangan. Am kawinu inggalan huruf E sukura Z pai pangkau suang no ikana sabitra inggalan am ahinga oramion kawi am tapi bansirangan taka suku saboy no am akia sirion nawar no nahibilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminawo pengkonangan diun DJ Za kan sayan apa rayus ratugas am rayus kemusim. Yau ka ansayan riyon. Ang pengkonang riyon po yun ang ito ra bilin ramo. Pengkonang ramo yun ang kinungara mo ra radio kaninga FM o niyakintok mo yun. Ang pengkonangan po yun ang ito ra bilin maya ra WhatsApp mai. Ang pagkakarino jam karwo limong opor am talunga minitra mai. Am nakasukutakan niyo ra kapaparan no kasalulan rahu numurut ra oro hitu amakiasyaw. Sino lay rahu ika onsoy naringo mo yun interako. Am semono hitu rangan nintakan nurangan angka raja DJ Syukri ralom kasalulaan rahunu Melayu santai petang am harmonika.

ang si ay tabong haji siya sa Tantalus. Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.